Adishima my mamu nyina kwa babia mafa yenje brana nsem no yentu ne sere ani abasa emfa emamu na obi gina ye de de bru ye suo e wo yensem ni muno anya sema e de emoja ana timi aka egoyi akunfi johnson e wa sem na ye kan akunfi bia ye fense e ye esuo hia johnson ho e wo mankasim apam kwantempon so e wo mfifi mantemu ena e ba beto dwa se yese akwanhye bi atimi asi ne si ye no akwakoye ahyen mienu Toyota eye Vex yan registration number no eye GM 3758-26 wane ehyen ba ko a friend se eye draft ni bi enu mpo de omse enye hyen a ewo Ghana memu ase ne mum akwakoye foreign eye car na tese ahoho ahyen ni bi yan su registration number no aye SGB 897SB ena akasi anitwe saa kwantempo no so ansem na mekan na omukiremu a Ghana National Fire Service mekire dumja dumekuo no eno omse omunka bi nhyemu wo ebobo sumi ye ebomu rida na etoso edum yensa omse ebo enwumre bese no ndumpaemu eno omunya defense bi a call omo wana omo from sew diasie e wa hanom sa adwonhyen no so eni sa nkwantanan no asu ni ntibe ya mmra to omo se anche bia sa se kwani hyeda nyenti no e ba bense sima aduro no nkuno 29 minutes eno omo de ko duru ho omo duru onom a na kyerse sa e ko na omo nyae no na e no krepa enti mankasim fire station fo no eno omo dim ni katente e koye omo koye ampaniampa ninu ya niyampa kano akashi enisi ya kwenpa mchao ye Facebook page enosu ya kuma 87.9 FM omudu wano monache se wano mwa wamutimi eti saa eshena amedin kambo ni registration number ni neche se saa Toyota Toyota Vex no inipa nane wumu omise oba bako enafi emrante kwa bako bako miensa ene anu omisu ewo mwa nu omu kwa kodu omujuma enti abrom do onom se ehyen no ase ubu gate ba ko a emu ubu gate mienu na emu enu ti de na se omutimi ye omeyo madwe se omutwitwa omutwitwa e de age selfo ni nyina no yakopon ebo omoden ebo omo emu omutimi twitwa e de ge selfo nanso omdo omukopie mu ewo aban ayar sabia ewo mantem onom ne kire se na omu nyina nso etimi afrimu na central regional public relations officer Edema Ghana National Defense Fire Service eye DO3 Amto eye Wasil Hudu wono ene odi nkan ede nsem bi de tun sem twofo ani mi se de omte ye no sa na ti o omduru onom na tese sa ehyen na eye registration number na ye foreign de no ya brochure ana se bi ankoro fufuro so de no na omse e free africus akwako pm ewo Nigeria alatamani mu ena omunim de si ya akasi enitwe ama enipa baako baako nan enso etima toa omobofo a omomo prepre mu oden so pa no omatebre mu akopie mu so ewo asopiti ewo nti madaroma oba yenemu krata no so a abra na omu a omudum gya ewo Ghana memu ase ni fine wo mfimfim antem obi a mankasin asem ne timisi ye no ni omotwitwa ade ayi safo ni nyina no pamcho ye eni papa se ose me kwa ba o ma me kwa ya wa ma biem asem se be o kwa ba biem papa kwa ya wa ma biem asem se be sa nti omunyina kana na ebu ma se bi pamcho mo fanche ye esen se du ba bi onu ne nan ate ni ti ate na se ebu kwa ni mu so ate se ya mienu si ya kwen na so omisho mgu so eye hwemu enwa de cropot ya enam so ema sabra wi semu etimi si ya ema nipa ba ko ba ko nan sabra meka sei wo mo enka tasefo biemu ebi mso prepre mu oden ewo bia ni den enso de akunfi sa johnson ho ewo mfimfim mantem ho enu mo na yempem so fia ni kirimo nsemfu from Ghana Bar Association president Dodano eye maami efua eye gati eno no so edin se bi etudwa Edema ma Ghana fo nyina se nanu mu onum ena chief justice yase okoka nsem bi e mama fo bebere jidi pa se nanu etimi kokoyi nika enuti beya omra bo ntima me pacho yase o uye

conference wo ma tro krata de ababo nte o mo se yankin kan e ma gana ban so ntb na gana fo nyina so ntb se won ma te se ene senior high school placement system no eno ma bi e koso wo mu a nyame anim ne ebu nsamati ko nya de a won ma ni gye ho eno nti wo mo kan a cheche mu de di kan eno mo se de ha wo mo pa se eno ma mu nhye da na ho papa nti wo mo sere se eno mo betumi ada ho se nia enkoda yi yema we su ne na kotoa yema we su ne na fa no ni nyina no omo gitum se enhyehye no de ewo ho nti ewo se enhyehye ne adwuma memu da ho fine a emphasis ye bia emma bi o ma sa kasa de afa ade omo si protocol yezi akoda we de ono owo protocol awofo ni bi wo protocol nti no e bi ono kura no wantwa kura ba bi a wo se ye de no konkon ade ni protocol nti obua obenya na e bi a nano ba kubia mtie wose oyi tete wo pe school ni mmodi anya so meka se bi okoy school ni zo pe nzo eye category A o tete ye de ko category A school nanso wo behwe mu ebusua na protocol nti na wakwa konya na de onya 91 ne 15 num ni ade no ono kura ne na yi kura wanya na ensemu yi ene kan obi ma Catholic Bishop Conference wo ma tro krata ya wo mche na wo mu bo aban na fe ahwehwe nwumehwe ansem so se nimanim ya na wo mche ase anya nhwemu sense wo ma sa titi se awufo ni bi wo amamfo o yire wo no mpampe se momfa sikambra enti sa mo ma no omunya ba bi nhye enu nti sa na mo ntuo no so wo ma te ho asem no wo mu bo aban kokko se wo nhwe na onya nhwemu mfa ho se ampa se awufo ni bi wo ha ye da wo no se chinchina chia wo mu ntue sika ansana wo mu manya ba bi ahya wo mu de do mu nimu ene se placement system ya aban kofa ben eno no se ma wo so a enye sika tue bi anim eye free a che se untua kapreba na afei enkura benya suku akọ nanso ebe wiase ne wo mu tete ense amamfo ni bi ene ntemginafo bi wo ha e wo mu ejiji sika e wa chire ɛno nso wɔn mate ɛno nti wɔn ba aban ɛsɛ aban ma n'ani na hɔ no ɔnyɛ nhwɛmu mfa ho sɛ nokura bi wɔ mu a ɛmu nhwɛmu no bɛkyerɛ na afei saafoɔ no a wɔn yɛ wɔn hyehyɛ akyire a wɔn gye saa sika no mmara no ntumi ne wɔn ani paa wɔn atoa so ɛsan ebu sɛ bio sɛ senti a wɔn ka sɛ protocol no wɔn nte aseɛ no wɔn sɛ amammara no a ɛde bɔ ɔman ho bra no ɛde bɛn paa na ntumi mu obi sɛ asumasi ana obentin wono yema ni protocol eno no emra no womfa mra enyina so ewo ewo mamu ya mamu no yade ye mu no womfa mra mbakirim na sebe ombetumi atease sanse se enkoda edu eno makotro nsohwe na yesi nhyehye ewo ho no ewo so bia nya ne de se ne ewo so nyam adanti ena sa enhyehye no eyi binum akosi nchense sankofo we de womo eye nipa soronko echen sa nipa womo mugina benkumi eye nipa soronko chen womo mugina nifa ensese eba ne sa womo se anu so enya de omte ase ye nti sa protocol yaka no eno womo hia nkyremu pa Catholic Bishop Conference atra atwaso akyremu se wohwe nipa wonom ekotron hwehe na no placement ne ba ye no empem ahansia ne nan ahanu ene aduosia nson ɛna wɔnom nhyehyɛ no ba na ɛsɛ ɔmu din aba abɔnten a ɛwɔ sɛ placement no ɔmu deɛ ɛba muo ɛbɛ wi aseɛ no na kyerɛ sɛ ɛmu mpem ahanu ne aduonu nson ahonkoro ne aduasa mmienu ɛna ɔmu nya baabi ɛkɔhyɛ yɛ a wɔnom ɔmo aka no ɔmu deɛ no ate atɔ muo ɛba ne sɛn ɛno nso ɔmu busa ho nsɛm nti ɔmu serɛ sɛ aban mmra abɔnten ɔkyɛwɛre ne wɔmɛkyerɛkyerɛ mu na nneɛma ntumi nkɔ yie ɛmfa ma wɔnom na Catholic Bishop Conference eto ansem so no womo so asa akyekyem se womo esre se nanu mo na enkomodie bi ekoso efa aban ene nsori suku ahodo no enchehye a wonom ewo no eno so womo hwe omugusu atwen se aban betumi abamwo na se ne wose womo ye bia no omatumi aye na boa ma mission school no so atumi akonka nemom omaka susu bipo se ebia Catholic wo sa no na womo esuku ahodo akra ebiri ade mpua era kalistu ewo kuma Louis na e Anglicanum he sa suku suno he na se obi ye